dak sangi jela ni nam gelta shi tang thopa ni phul ka ni choslu san kons pas la sat sungur san sat kasata sarfaras chista tang thopa ni phul ka ni natika wali san sat

0: daksa ngejarae seondolmani junglo basanazas diringi tibatilani digrimbo tashir gyalpo khong pdd choklam sare naseka ewe juksa zaten khong tangyampo pardan mantri surya gar muft bijli yoshna nang delte e charges ko la ngeje sanazat sankal hanges ne diring ngata gam yul pes kadlo ne digrimi nang ika ngata skundon pa jes ke just yot kundon pa tashir gyalpo teni khong ngata e choklam sare ngata pdd naseka khong ewe juksa zaten te sam ya sang ngol la nge tashir gyalpo le le lontin khai gam yul pes kadlo ne digrimi nang tu ses da gasur tangyam po jule jun kasa ju
1: kontrol le jule
0: kasa tashir gyalpo le teni kazu khenang ta dang dri yang ata yang lax sinanga charji soma ji kabu ngata khena pradhan mantri surya gash muft bijli yojana ju se nimi lokshuk se ka ngata yang lokshuk thoske chu chas po kabu ngata jungi chu ngata charji ding ste le ngi sum ji skaden ne kasa ju samya sa smola da ngena teni nam i charji bu ngata ding a zade mimang se la ngata sta da zade din tesko la mola zana kasa ju
1: I pm surya gar muft bijli yojana ई चर्जियों अंगता 15 फरवरी 2024 लांगता शिल्लों

0: Narendra Modi is kumdo ni yu launch us teno gyagar gampe na. In anguga pura gyagar gampe na karor chik matlab household domestic consumer thama cover chuchesi kung charji ji dupin tenna chodla inna ngata lada sla ngata 15 February 2024 la shuru chus teno. Tene darung sape ngata azar na ngata lada si target ponga jay isu shi borte utpin 2024 25 na stongchik tene 25-26 sina 1500 tene 26-27 sina 1500 total ngaje 4000 chi iu ngata target bortin bin ka sa tene tena kazam singa ta ina achievement bor to zena 2024-25 sina ngaya 327 so ina matlab mitha meta sto hala ina goma chi singa jar kangal chi si gos ba mi sama chi si skim po goma hama go du pin ka sa tel ting na ngaja ra yang department wise yang ata jungi chos na ngata funding chos te yang ata pm surye launch chos ki ngaja lena kargil ya jaga jaga ka ngaja banner ta se mi sama e scheme is called la ngantu po ngaja awareness chos pin ka le ya e scheme is called la chi shi ngata juna scheme is called la dasa ngata lada sa la gyagari na lada la mata matlab nima sabse mangpo yuzer to pala matlab molches po 365 jaga na 300 plus lagbhag 320 days ngata sunny days lose dukla hala te hisab chika you pm surya na kazu shyo jana ngata rooftop solar jik solar plate ngate khampe ya khampe ta ta na diksano is kimi na ngata angani na ya kazam shi ngata jaga yo te na rooftop kilowatt chik na tas pe sum chape ya suma mas ma ta na dikteno lekin kilowatt chik na tas pe suma ngata jungi chosna ya ngata ina ut chosna ina subsidy ok kale ya
1: tatyo na ngyampu deni ina ta mimang se dring ata ibe pantoxic lenin samedna ta ibe ka ngata jungi chosna kazuk cirke ka ngata kongchak sun salin yote no kaza
0: ka sakal ina kongchak ya subsidy ngata juna ngata kilowatt chi ga ladas na ya north izun la 33000 zoshi ngata kilowatt chi ga yo no kaza deni kilowatt ni si ka ngata 33 deni ngis first and second we pay 66 kyo thale tene kilowatt sumpe ka 19800 tene total ngata kilowatt sum jungi chosna mnr government ni junga 85800 chosi ngata consult thop dukale tene onna na add on chos tene ngata ut chosna subsidy ot ke kale ya consult juna 20000 goma kilowatt la tene kilowatt nispe ka 40000 tene kilowatt sumpe ka yang 10000 respa total ngata 50000 thobano kale
1: kasashkeju ta dringata tongpa ji khantok ji ga sala do ya pilok ji sala do ta teo langata yang nase chat po kazuk shiot kya gaza ji ge ka khonga ta tangyan ji no tes ko la kazuk shimolin ka
0: konchole yu ngata kilowatt chigna transfer kilowatt chu sapek ta na dikto no la teva san sta ta kilowatt chigna transfer chu sapek ngata matlab department la tigos met kya matlab feasibility matlab thobano hala feasibility phi anga ja yong go samano tene kilowatt chi ga ngata 6 by 6 square feet ji ge go samo khampa matlab room chi gi sai shik chosil ta square foot. Kasa. Tene ngata kilowatt ni so shita zerna 6 by 12 square feet. Ya kilowatt sum zerna 9 by 12 square foot di charu ale. Tene dang dring ngani so smet pa dasan solar panel size shi ke chun yong ste yang kilowatt ma ri yong dupa.
1: Ta kasa shi ju. Tene ta yang ngata i ibe kana ngata yang tezuk shi ajura ju. Mi ma ses ngata ibo taxes ning na. Ngata tsam shi ngata tebe kana lok shik shik ngata binga tebo ngata khampa kol tel ting na yang lok sen ngata jung so sla ngata sal nyana no jur pa ta te tok pe ka mi mas la ka zuk shik ngena molin tebe jipsal ji chose mol na kasa
0: kasa kale ina is kim bo izuk shot ka kale ngata nima tsam shik matlab ngata sunlight to shi ngata ina waste chen no wala i solar ka gyurte te ngata nima sese kilowatt sum chosing ate khampa ta na kilowatt chi mi nima gozdom jimet kya tene kilowatt ni spo ngata pdd log se tang khan chosno tene i ngata consume ma chong ngata prosumer ngata na logot pe ya log shu spo ngata na produce chok khan chosno pa nima tam sing ngata yo te pdd tang sba pitok chos pa ngata log se use chuna chosno pa kale ina jese ki ngata example je chos journal da chi ga ngata 100 units chos ngata ta mala pilo pdd na khong chong ngala hala tene khap chu chos ngata ina generate ka to cho na 100 minus 50 50 sourcing mein ngata bill phose ma no pa ta nispa i on char chen no da chen ngera ma chos to do hala produce te ong ata carry forward cha chen jese ki ngera 100 sourcing ngera nga ja ta ste na ya 50 mein consume ma chos na ngera 50 nga ji ka udar chos to si da nispe na ngera carry forward chos te local kill kor to shi ga nga ta yu du la no ka le
1: ka da da za chos
0: o ka sa ka sa
1: ibo takchi si cirka mun ga da ka zuk shi ga te no ta ibo nga ta yang jung yu kurang nga ta

ngaji akashvani lene shwenjik tain chane cho cho shchu songstok ena botang yam pu ngaji tering e dikrim yes pa bo thon dikrim tang pe phya thores ga do cho cho don tang sker mangi shur sak sume ka yang jalen tete chukpa ngaja gongs pa salachat jule jai hind.